0: Sola zinne nyamba.
1: Sambisi,
0: adi sola kwenoro a Matthieu 5:5.
1: Sola
0: gomea tiam kamakela kadame. Ya Matthieu son évangile a sarpisi la ani sovan dikra duni pila yo sovan tiba duni pisi. Et kelere. De wende, tontono pila yo kenga Galile, a Jésus senda ye tep serta tangani nga wazu. Obsen nyanba, vabandab tole, kingol nda kete samdame. A Jésus kolorame nyelba. Mampa maton bourfan ying la tengzugu. Kengenya. Kiti tu dunya ni sal bourfan lebrom karambisi. Konsobo. Ba. La biga. La vusum son yuringa. La zamse tubulere boum ninga. Mamse William. Ade. Mnam pa neyamba. Nta duni sabo. So la gomla wotu.
1: Wenam yura pampere.
0: Wenam kom nonga sa yili etiket mpusi la barka, yam sempany mdara la wakata, la tiket mtir, yam tiluna kibsa serdati nerfan kidem, la pus wen bark, tibam sen tume ubien ninga, abwa nam same, en ki, un jure, un jamaston, sincèrement toto wati pam, dun azan suno tot saba. Ya krisa yelam sangomna runa bam ru arzana la san kelega pipikoronga tuntun ba vim ki ba sebra pour bien lente boyen Théophile mam pipisebra pour mam torsa a Jésus tout ma fin la bazan fra fin hala sing no anta ateka nta wakat ninga bam meng sinandu arzana ob wilga tondo ti krista abra katin ke le vin aye bam wam nan tumi bam wam nan tetek dununing u be kan sam
1: do ab wam an nan tek ton fima ab wam nen yi ton bokopura aningi si kwenge te bala ton da somme me an vim kwenge wa ya ton yel wina an tuboko te ton da be pour te krita wan nan yi ton yel win kan pour masan arab sen tiru arjana ti tum tum bala nam ni si fa handa tiyer bamba tiyer si ama jan jet ningri sam bi si handa jet ningra ran ya galile la tum tum ba la runa de ba mam ne fo jet ningri te han jes wala portion ninga nan karma nda tin tiyer shobu ti sira ka gom mariya ko amye karma sieme kar sam jet a ke la si droit ti man mariya la ri shobu parati me jin ningu yum kateka ti ya si ta jet ningri a nyabar ne so ala rabu ni na mam ni na ya pam de so bu am figil kum tie ba nyana sam bi ga mam yeta fu ti wakata mi ti krita hen lo wa fo nda wan ke kwar ngan tie ti si da na mara mo fo tie ba nan de ba ko wala si ti bala am nan pidi sa pulu ninga fo sen data si da na sak mara mi fo nan die ga so bu fo kri ni ronga na nyang mi sam bi si ya wak yel wusu woto budu la krita rata ndik makre ton tun do sebe dat ndik makne yel wusugo nguli ton to jetta nyingra ya ton fima yela jetta nyingra ya ton nda tier bu nyingra yimte ka yitwa to ton be sambo po la san nan jesi bu ngwen nan meng san nan nan tunuwa apana na rara yemri na ton ni sala min dik ta yal sanku ngwen nan dik arrangement yo pren nan man tunuwa abwa nda tin man na tunuwa rara yemri krita kimi man go ko rahmatabu bam yo nda tin vuga kuma dari krita vura me manta han pinasi bam yo onda tsimi ndu arjana a vura rari ya sin nan sama ni sala ta yala senku to rapura yala senku ba rapura we ngutu yo le sort dar en wate mi sambisi
0: yo le sort dar be so le wate dilla wakan samsung gomti ya tirik zanga irman morole injinepse nkayi nkanya nyangaram ye te mosman ab kiban et fosan nkingra anti nyagadna kultoto wadin da bazu ta nemne walon wa para da won et yid nepse mar men ngumuri krista sin wan zin dit nep tun tun wa biye lam te moyen a problem non ye da nya da sa ri Jerusalem ti wen nam sin ka bum ni nga ina ka pama yi dille tun tun ba me re ga non ri ya basen contact kam non ye te a nam san yi nkin gonrom before yi nyira yi woto fo nyira yi woto la yam fa moran yi woto ah sen kali ya no la pa ka yinna dil tun tun ba ri ga no ri en sidzin ku riyam ti ara pina tori be pour ce pour un pitu susamsa ne sunora fa jinetaba la adiano ti kusa wata bam su kwa kat fa wat likdiba likdiba venera vour me mbene yamba la noble kombe la tumne mam pa ma ton ni ni la tenga kenya yamba kenga masa ntire zama dunya la mfa table bon karambisi ka auto ka sa
1: auto
0: dille fone mam ton pa ma tumne serdan king masa antige mon krista ko nora sina yiliti sin ka gum bamma jesu yura la tuma la manas balam of sin datu fayam ton nisal bout fam bi etoron dil krista sin datte ya auto la waka sam sin yela sawara ho wan li libun samaha le vrai j'ai pingé nyumul te galina mayen ton pa ton kaminti itu sobran lu auto ba ton ni la malere sa yimwa likmi yele ba hay gesot nyam ne sa ton dura jesus ni nyam ne dura ana le pou wa botole wa tal nyam msa mbisi wen nan le a christ nan le on va piraton ba mi yele te mo ndabadam banen nan ti serle jinsi hansa na wa pira yamba ti keng namsin biyo bi ya mizin bi ka to kan sa dil ba
1: yire ni na kan jesi
0: ni na kan jehe
1: te watam
0: te watam nyam
1: ta wala msambi si krita watam wa ka samr ne toni nkami ben yekami la ton na kri ne ba re so ba ha sa kam te ko fo so bo ya fo enter krita wo nga yimi so ba ha ga ne fo so ba ngor ne an yi bo ne fo ti yel wena somlom han katar ngoro fo so ba ngor ya bo so ba wa ya na pa fo somlom ma te ton ko ken somlom po we msambi si krita rata mbala te ton no ti de man gunso gusro te bam si yi ton bok ni nga pour en beton de la lourde a pour yi la wiligami abam pa ton do de jang jang ya te fo sang wol lumi rabar ke tem bi mi yuron fa ar fo ke tem bi mi ke ti ya bam yura te bala bi yela mi mam ta ba dam dura ni ngir wotu lam nan ke lam pa ni yamba en tan du ni sabu donc krita ru ni ngir ya sida la bratu wiligami ti ngira ne bamba ka jar ne ton li
0: ya sida
1: ka jan ne ton la jar ne kam mi ba la ne ton na atir ba ka jare krita mbe ngira beton sukwa fo san lu ntie yu kan ga yeli fo pam fan garbara
0: bi wona kite krista se mpolum ton bum na ninga bi akelen passe dor wakat bu fan ti san wa lume bi tin ti bam yela evangile kan ga basre ade mam nan pa ni am ta do ni sabo wona kite ti bam fu sum song ninga ton san nan pa pantikot mam rahma yiwa bi ale paston pan yasa jesu kelen panedo kelen panedo tema king tori wana rigar kosko
1: amen
0: enam bosa kristin ta songo ne koral tit kele yesla lebonwa